In the jirya kelele magu kotya ay dana shirya kelele magu ko ay dada